Nisambula vinaka, oni wararonga tio mai ongo, enan on the program Radio Viti, Waira Rapa, enan biau livliva, Ero FM, Access, Waira Rapa, tio sambul karua puindi Vitu Fama, enan kena wawalangi, Ero FM, Access Radio, Waira Rapa, 92.7 FM. Na nonda I vakanga vakaelo, sa me ndua na nrau tinika diwa, tiki na ndua kina walu, na lawa I tiopa. Sa kalau ngato I ra erasa senga ni beita ki rawa, e na ndua na ka, ni erasa muria na lawa I tiopa. Sa kalau ngato I ra era muria na nona I vakaro, uira sa vaka sangarai koea na nonra, e lonra, tau doko. Erasa senga ni dakawa e ndua na ka dha. Ira sa moria boli ngana sala I tiopa. O nisa sulia vei kei mami na nomi ni lawa. Katukuna vei kei mami me kei mami moria ena alondina. Au nuitaka me o moria ena alondina na nomi ni vei wakaro. Ke waka au moria kede na nomi ni wakaro. Au na seang sara ni vei wutunitaka. Ni u sa bulida na nomi ni lewandun donu. Au sa waka dhauta kemni ena alosabsuwa. On talai rara kina nomi ni lawa, ni kakua sara ni beauty au. Wasin turanga la veti mai na wala tambu ni wasa waka viti, wakandeo taka na South Pacific Bible Society, mai suba.

0: Ona nomu warutaki mingi yambaki bo osarani ngole kina studio kali kati waki mekina yandona dona visureti satiko tiko talanga na meli libaliba vitiana dotolu onan dotolu at gmail.com wala wala nga maina Fijian Language Academy do wili tiko waki secretariat kabarita kami kina nyo yuko ndua sio kila ndua ingandrepa mebulida na beka wakaritio dosarmanda na desere danangei rongo dana itukutuku warautaki ungo ngana na mani ndo ni bengaravi ena bos wakaviti elisapedi samanuno wangani vala wakambula tiga ni bekemni nuitaka nyo ni mbulambula binakitiko katoso binakitiko na itavi sa tutolo saratiko na dawirni ngauna Santa tiko ngo e na bula ko okotoba, sa wonga e rua na bula, menda e dhoba e ni na sengani sudhu ke na tawasi ni ambaki. Sa nraki katakata mai, sa thila mai na singa, ya ndababa rautal tingai ni anandua na vindingdingi, ni vindingdingi lebu e ato e roa nisilandika na baka e dhori tiko e na bula novemba saranga ongo. Sa santa wili singa sarutunga nui takanyo ni sa warutaki kemni ka ni sa check takana edamni ni tiko e na vota registration virtu na electoral commission au nangei wasa tiko e nena tikina ya e na ngawana e thabakina na nongu vengarabi vei kemni dosar manda non desere me kautikenda e ni e na tukutuku warutaki me waka na tukutuku nimbula Tana rungote tiko sona i tukutuku nimbula mai te fatu ora, Health New Zealand, ka wakarutake mai na Catchless Pacific, wakina e sona nonda i tukutuku mai na nonda wunolo mani e viti, kena tukutuku e ate roni salandi, membala te tinga ana vindi indi enda sabana ulu tuka eni kinongo. Nisimberanga ninda rungota na sire awananua membiuda kia ninda na rungota wala nga induwa na katukatoni leka leka, ni kena wakena numi na kena maisoli na tuwa kai koe kai viti ni oti mai na nanda tuwe na ruku ni warurungi tuwe na ruku ni vengarabi na ipertania mai na tinika walu vitsangul kava kina tinika viwa vitsangul kava pala tinia maisoli nanda tunga lala na tinika viwa teka guna kena soli na tinika viwa vitsangul ngole maikina na Turanga sa tuiti ngō mai pertania King Charles III e na ngono ea se Prince Charles tikina ka asemberu ni waka mau. Angole mai kiviti e na wakundra na Maramatinandra na Ranandi, Queen Elizabeth II. Dana rungot sarmanda yundona katukatoni.
1: It is always a great pleasure for me to be able to visit Fiji. And it is not long since I was in these islands in my last ship, HMS Jupiter, in February this year.

Whenaka indangi rongodoya indo na ilapala ni tiki ni nona bosa na turanga na Prince of Wales enanga onoya ka mai matataka na maramatinana ko His Royal Highness Prince Charles enanga ona angole kina kiwiti enanga ona nikua sa tui na turanga ongo ka sa taurati ko nei tutu ni King Charles the Third. Mai pertania ke na Commonwealth countries. Wasa tako koe na wuku I pertania ke na wukunra na marama tinandra narnandi Queen Elizabeth II. Yana ke na mai soli na tuwaka I koe a KVT.

Kerei tal tu ngā mai nā me dō wakandike po nā nā kena wawalangi nā high cholesterol levels e me dō ndō ngole ni wera nā ndō unuai kandalei kerei kina nā wakasala me rani dā kauta sombu mai ke waka o yuko e ndua e tiko e thake nā nomu cholesterol level se tiko e nā kena wawalangi high cholesterol level e nā kerei mō kauta mō lako e ndua nā Doni urna medical providers, urna uniwai, na nasi, se lakwe na pharmacy, urna lekera baka salakina. E weekenda, ke baka endrenre na namungole be uniwai, lakwa nga era virtu na pharmacy, le ke baka ertu ke le ikobinaka tarongi ratu, e na baka sala membaleta na namureni mbiuta sumbu meira na namu cholesterol level. E baka roiti talati nga mai na nonratu, Vaksala na tambana ni pharmacist ni rotura ni sulevi kenda eso na vaksala ka vivu ke sarvi kenda me vahoe wa ngole na pharmacy mbele teni u levi vahendi kema kema ka ranindua na nung stokini o kwenda do rongo datu na stokini enda dundara ni nda varu ngole na ndua na vanua kongo elei vakarautaki O ngole ani e nai anga mendo e refuata kiko, me wai refuata kiko na nomu na podiatrist. Podiatrist e kuira na do reida na nonda na suini, na evanda, na nonda na linga da beke o ramusu, si ndona kaba oia. Ia kebaka o waru, wambimbiti o vei kenda na satiko e na orosan vulu kalima lauta ke. E na vina ka menda ngole, ke waka enda paru ngole na ndona punua o lakumbalabu, e vina ka mole I wakataronga na kena e anga weekenda na stokini. E anko na stokini ndo waka e ngataki menda ndara, mera intango makatukina na kena mekunia do weekenda na mate ongoko ndo waka tukaitu na DVT, Deep Vein Thrombosis. Eu amo lengele varau na no gusto kini ena singa with an sing sing yotingo ngole ena pharmacy on do ngole tikina e ndina ni ndana no manga ndaronga ndale volia mai ena off the shelf ena do na pharmacy esena erto na ena varau teki ko sarnga onasi ke tiko na nasi o ko na varau taka na palabu na Tu baki ni e wamu mbeka na nomu elevuna ka e warautaki, sange waritaki veiko, na veika e warautaki tu. Mora ni ondinge kina na kala, na kena wabaku mbeka, na kena iyo elevu sara na kena I moi moi erao ni nda raide kina. Bote elevu enda ulenga ni tuku ni kebaka bambi mbiti o kenda na sa ono sa uluka lima lako dake, Karawa ni so endo lutu, ni ngona lutu kina endo tikivi endo na tikini nra karawa ni ngei lako ngei leitao e ulumu na nomu mona, se na nomu yate vuso, se utomzara nandanga. Rani itao ikia ngei wakabuna na lianga weekenda. Kwa so e rani ndo umate sarakina. O waka wiliga toka ndo na bola tukutuku, blate ndo na turanga, waka idhangi toka na turanga maipertania ko Richard Sir Richard Branson, rungande wakaviotini, ortuna buwale, rungande tu yananonrotu yanu yanu, duana yanu yanu, tu nanonrotu nga, gai lutu na maramawatina. Sayambaki wala sangabulu, nona lutu ya, gai kawi walimbula, wakataki na nanonrotu, duana helikopta, me kawi walimbula, yadha ni walimbula, angale lenga, lenga I walimbula, gai kainaki ke,

e kereitinga mai o ke mini na turanga nonda turanga mai viti ka wakaki no ira na vei atu ya nui anu na vei was pacifica me rongole ani ka li check taki na nonda prostate check for prostate cancer e na vei ira nonda GP me rongole kina ka ngandri pitala nga vei ke mini na turanga moni li check taki e na kera ndau tubu na cholesterol level, high cholesterol level, me ka kuini tubu, me lako, me vukei, me lako sobu mai na cholesterol e tiko vei kenda. Bata ke waka e na tumbu tiko nga, e rani lei waka vu na me tau oki na, e ndua na nomsala ni nra levu na arteries, me rani block taki, karani waka vu na saraki na, na matini uto, na heart attack, se ndua na stroke. Na matengo na high cholesterol na kena tobi kemni na turanga e waka mbimbiti ko ke waka oye ko endua na turanga se tangane o sa matua tiko mai ka tiko na nomu family history ni kune na high level of cholesterol be rito na me family history mai me lako mai na family history na kena ndau tumbu dhake na cholesterol ka tika tala ngai na tukutuku ni bubale na matini uto ke waka indue to vi matini uto e na bubale se tiko na mate waka bubale na ni family overweight, I see via na kemo mbimbi se obese na kena wasa wabalangi ya ndo vuma ino nonda kenia waka sivia na uro

accountability and integrity institutions. Other proposals include constitutional protection for customary land ownership, Ngolingoli rights and group rights, as well as measures to strengthen judicial independence. The reforms would retain the common national identity for Fiji citizens. The Constitution Bill is expected to be introduced in Parliament on September 30th before public consultation and further parliamentary scrutiny. Ken mamale se sanga ni dingo mira ramsara sarto I lobanga na palimendi sa duona bisau o bombota en lebu tigo na kunru na kende kivi ni tunitigo me brandi taitigo na ela baka baranda ya na tuki yo saya do to ikan na nda tutuko na singani kua me do na mado ke tu mai me ndange vero din do matalikina ni tatango magitiko me nda garona tigo na nda tobo ni rei de tigo na nda mbula na visinga va ki no ir na nda buvale dina au ni nda rongo da mai na nda bunolo mani sa levu sara na HIV na ngonongo keni malmali me nda sanga ngarau ni sara nga ke o iku indua o ngole ibiti o ngande ibiti mo garau na pika o na tara va ke dora batenda senga ni kila na kena na rani ndeo mai weekend suona mate kasa vita vi sarti ngango evita masu baka kua da bakra rabita na nanda mbula meri ni tau doku na constitution vo sa I lo vitiko ongo meri ni ngei baka edhuri na vending dingi ka na makitiko ni na dhaka na matai ni vula se karu ni vula na memba ki lako mai ena nanda vanolo ma ni eviti e New Zealand wa na ulu tiko eni ngoi na nanda vending dingi ke o yuko entu o rani vending dingi I loba na nomu na kweka ambaleta na edhamu na bonoti wikina ni sisenga ni visau se vitartara kerto na New Zealand Electoral Office chektaka ni ndonu keritiko na kambaletiko ungo gana na mni ndonu wengarabi ni boso waka viti elisipedi samanu nuanga ni vada waka mwode tiko ya ni wiki mni ni tatango makitiko sa tiko buna nraki katakata sa vila maina singa sa setale maina sinikau sa mama rao na elonda ni sa senga ni ndolo wabogi tiko na kote bimbi ni katakata kanda nundara ena ngawana ni batabata ni teimu adu toko manda